0: Oya,
1: otu mi adi na yenu, owa hanne.
0: Hey, Mrs. Sawadi Uha, wada tu ne, wada swa, se bibi na ha, se wobi na diya kufu, se wobu na diya wanya, menya, me kafu sa papa la sabra, wase wana waswa na swa wakomu ne pula, wabra,
1: wana no basu.
0: Hey, when if I would ya when the power. Say what you want, Oyaba.

Ata Meba Ewe me kasa chere Tie Ewecha Meba Mi kuta menu anam Me represta ni akunam Nyo me piya da siti Menu e Meba sansa Waya wopwa Meba Waya wopwa Sa me bra de soa Waya wopwa sa oni be pama akodite Si a yumi Nefa sa tra wakene Me subabi a wopu biyana Je abutu o Ma me betra wakoma Ma me ne hini wakome ni mo E sansa ma pen Ma hini ena pen Me ti a yumi Ma wane nye nomansa Ne mo me ti a yumi Ma wakome mubu Ne se sun suma talian Na weni ahunya kesia Unya, wenya dingina Tie osori enyuma, etse seki

0: su dini ni mono ko to da ni na ko to ma pete me ni na pa bu ka se woni a ni bo hene sa wo ki ka wo wa sa wo ki ka wo wa ata bo mi ra si o u fa ta sa wo ji
1: kra twin dot com we think the capital mene obana.

mi tu meni hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho mano heja meni hesu no onyame kuwa me na usha meni mo nyam na se ne oye mi seya o papa because on kuto utini ene ni onyame.

Emrebidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra bia oni frani ni nia frani batini na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra dia no na ni pa ni se o betna ho akwawie ya na emrebidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mbo na jesus jemu Etsinani mani frani no osa bese san e wote bia fofrom nani pani bi hunu no omaka se ah enya kwa we no na nani afram ano tin kwa anche sa sresrade no ne bisi ayo no e bisu ka se eni wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hunu se ayo no na awade aye ne san ti se awade agi se ne frani na nsa wo so agye bia aye anchechire ye I am a near Adam of Abra Bosono, a radibus son of Bobaji Wafrimo,

sobe for me kanya mi dane ho asem ho akyerwa wana eso ojana ko onso no ne atamfo na e no mutifiro mu didi atem no sa atamfo we bu ne bi e fe ya ni ho om na so mo na edu bra nya me maya da no mo kanchi egu ya bra boso no mu di nya sa atamfo no wo mo na me somo na me jane ko mo sira ba mu awo ba bi bi o mo hye mu no mo hye hye fa nya me ma ho sa atamfo no ano nya me jane ko.

ohi David mpai boni o enyom etre aduoso ba ko ni chichemu enkono no se ntome ntune min kwakwa wabrem na sama ho den so sa me nyaomi enche ne dai uba dai na min so so me se sama ho den sa me mere wabrem a papa me nyaami wate me mpai bom nso menyum tom ma sempakam ora aya kula me.

zama ma woden sa ma woden sa me nyaw mi o ya wu ha e zama woden sa me nyaw mi wa fa fui mo sayai ya woden sa ya woden sa me nyaw ye ata fui mo sayai woden sa Man, yo, ya, yo. Ay, say, ay, ya, what is that?

0: me yon edi rapu harani na jiwa ye yi o nyami
1: o nyami
0: wafu
1: mayantwa.

ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto chekuto akamu